0: Sri, ang pananaksak sa Cavite National High School na umano'y nag-ugat sa alitan ng mga estudyante at ang insidente ng Bethel Academy sa Gerald Trias kung saan 7 grade 5 pupils ang nasugatan matapos umanong saksakin ng isang grade 8 student. Samantala, sinabi ni Education Secretary Sunny Angara na batay sa paunang investigasyon, posibleng planado naman umano ang isinagawang pamamaril sa Tacloban. Sangkot umano rito ang dalawang menor de edad na may edad 14 at 13 gulang na iniulat ding nakaranas ng bullying. Sa kasalukuyan, sa pangangalaga na sila ng Tacloban City Social Welfare and Development Office habang patuloy ang investigasyon. Nagpadala na rin ang Department of Education ng mga guidance counselor at psychosocial support teams upang tulungan ang mga mag-aaral, guro at pamilyang naapektuhan ng insidente. Kasabay ng investigasyon, nanawagan ng CHR sa media at publiko na igalang karapatan at pribadong pagkakakilanlan ng mga minor de edad na sangkot sa mga kaso. Binigyan din ng komisyon na pinagbabawal ng Republic Act No. 9344 ang pagbubunyag ng impormasyon na maaring makapaglantad sa kanilang identity upang mapangalagaan ang kanilang dignidad at kapakanan. Nasabat ng mga otoridad ang isang maletang naglalaman ng tinatayang 3.7 milyong pisong halaga ng hinihinalang iligal na droga sa Magalang, Pampanga nitong nagdaang Lunes. Natuklasan umano ang kontrabando matapos magsumbong ang isang residente na nakatanggap ng kahinahinalang text message na naguutos sa kanya na ilipat ang isang puting maleta patungo sa Clark area. Sa halip na sundin ang utos, agad siyang nakipag-ugnayan sa Magalang Police upang ipaabot ang kanyang hinala. Sa isinagawang inspeksyon ng mga tauhan ng kapulisan, Provincial Intelligence Unit at mga kinatawan ng Department of Justice, natagpuan sa loob ng maleta ang mahigit 530 grams ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga naman ng 3.6 million pesos. Nakuha rin dito ang mga party drugs na aabot sa 149,600 pesos, mga vape cartridge, drug paraphernalia, pera, alahas at ilang identification cards. Pinasalamatan naman ni PRO 3 Director Brigadier General Jess B. Mendez ang pagiging alerto at pakikipagtulungan ng mga residente na naging susi sa pagkakasabat ng mga ilegal na droga. Binigyan din niya na mahalaga ang kooperasyon ng publiko upang makatulong sa pagpigil na paglaganap ng kriminalidad at ilegal na droga sa rehiyon. Oras sa buong Pilipinas, 8:04!
1: Heto na!
0: Yeah, money popcorn. Any comments sa mga narinig ho ninyong mga headlines o baka may papahabol ho kayong komento patungkol dun sa ating tanong kanina kung kayo ho ba'y pabor na ibaba ang age of criminal liability sa mga bata. What do you think? At papaano ba ito maiiwasan? Oh, ito ay pananaw ng aking insan, si Kuya Jordan Canla. Sabi niya, ela dapat papamyalungan multiplayer online game ding minors, uling aliwaliwalang tawing akakasabi da. Ma-expose la. Mag-Nintendo na lang mo. Oo. May point. Oo. Bukod dun sa exposure, sa, you know, violence, images and whatnot, may mga chat din kasi yan eh. Diba? Aba maya, iba-ibang klaseng tao yung nakakausap nga naman nila. No? Talagang hindi daw pwedeng hayaan na anong tawag dito sa mga multiplayer game. Ito ba insan eh, sa tingin mo ay limited lang dapat sa computer o pati yung mga cellphone, dapat bawal din. Kasi marami din ganyan eh. O, iinit nga ng mga nag-ML ngayon na napaki-iinit ng ulo. Diba? Doon ako natutong mag-trash talk eh. Sa ML. Pero nagsimula ako maglaro niyan, hindi pa naman, ano na ho ako ah, legal age na. Pero ang dami mga bata ngayon na kelulutong magmura. Diba? Dahil ho sa kanilang kaka-ML. Sabi ni MJ, Chon, pinakatama dyan, lagi nakagabay ang parents sa mga anak nila at kinakausap at nakikipagkwentuhan. Maganda yung tinuran mo, MJ, ha? Pero alam nyo minsan kung bakit, eto na kwento nung kaibigan ko, kung bakit minsan daw hindi nag-open up yung mga bata sa kanilang mga magulang. Dahil nauuna pa daw yung galit, nauuna pa yung sermon. At minsan daw hindi nakikinig yung mga magulang sa mga bata. Kaya yung mga bata, imbis na magkwento sa mga magulang, eh dahil traumatized sila na baka mamaya, gusto nilang humingi ng tulong pero imbis na tulungan sila, sermonan pa sila at pagalitan ng wantusawa, eh hindi na sila nagkukwento. At nagkukwento na lang sa kanilang mga kaibigan, kaya ang dami mga magulang na walang alam sa mga ginagawa at buhay ng kanilang mga anak because of that. Diba? Minsan wala pang pinipiling lugar at panahon. Diba? Eh, habang kumakain, pagkagising, bago matulog, may sermon. Diba? Eh, responsibilidad naman ng mga magulang na paalalahanin o at paalalahanan ng kanilang mga anak. Tama yun yung kausapin. Okay lang yun na masermonan para alam nila o ano mali nila, di ba? Pero wag naman putaktihin na buong araw ganun ang nangyayari. Kaya nga yung mga iba ayaw umuwi sa mga bahay. Kasi they don't feel comfortable sa mga bahay nila. Mas gusto pa nilang tumatambay sa bahay ng kanilang mga kamag-aral, mga kaibigan. Eh, gusto nila sa paaralan na lang. Gusto nila tumatambay sa mga internet cafe. Kasi feeling nila mas komportable sila dun kaysa sa mga bahay nila. Diba? Yun din yung i-analyze yung mga magulang siguro, mga nakatatanda. No? On how to guide these kids better. Diba? Sabi ni 55160. Okay. Etong community daw ni 4238, meron daw program na Family is a Gift program. Pasok daw ang values ng mga bata at parents na rin daw. Couples for Christ, may ganun daw sila na programa. Family is a Gift program. Maganda umaga kay Ryan, good morning. Oh, sige. 808 na ho, time check brought to you by Alaksan. Commercial break muna tayo, magbabalik ho ang The Morning Roundup. Dito lang sa GV99.1 at GVM792, naglilingkod sa bayan.
1: Hey Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
2: I have headache, I have body pain. Pwedeng flu!
3: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
4: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
5: 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
6: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: comfortably. Chill with Sunmig Light. Anytime, anywhere. Drink light, live light with Sunmig Light. Drink responsibly.
1: Enjoy all-day breakfast, night till dawn at Yang Chow Avenue, Mabalacat with assorted Tapsilogan, drinks, and unlimited Yang Chow rice. Visit Yang Chow Avenue at 0825 MacArthur Highway, Mabiga, Mabalacat. Find them on Waze, Google, and Facebook, Yang Chow Avenue, Mabalacat.
2: Hay nako, mag-grocery ka lang ngayon, parang nabawasan na agad ng isang buong zero yung sahod mo, di ba? Lahat na lang talaga nagmamahalan ngayon, maliban sa sweldo natin. Kaya, no choice. Kailangan talagang maging madiskarte sa buhay. Practical naman tayo mga Pilipino, lalo na ngayon naramdam natin ang pagtaas ng presyo ng pagkain, pamasahe at gamot. Pero minsan, kahit gusto mong makatipid, may kabak ka pa rin kapag nagpapalit ng iniinom araw-araw. Kasi mas kampante ka kapag subok mo na at hiyang ka na sa iniinom mo. May mga bagay ba kayong subok na hiyang sa inyo? Yung lagi niyong binibili at ginagamit. Ganyan ako pagdating sa gamot na iniinom ko. Hindi ako basta nagpapalit ng brand dahil merong hiyang sa akin. Alam ko kasi minsan na akong sumubok ng iba at hindi maganda ang naging epekto sa akin. Doon ko nakumpirma na sa RiteMed lang talaga ako hiyang. Kaya pag bumibili ng gamot, ang laging nasa isip ko, kailangan yung hiyang sa akin. Kailangan yung right medicines. Para sa akin, RiteMed yun. If symptoms persist, consult your doctor. Allah!

9 medyo ng umaga, 24 buwan ng Hunyo, taong 2026, 9:30 in the morning, 24th day of June, 2026 on a Wednesday morning. Maganda umaga po sa ating lahat. Sa lahat po na nakikinig sa kanilang mga tahanan, and habang naglilinis-linis, doing your daily routine, happy listening sa mga team tambay natin. Isa sa mga pinakamahirap na trabaho sa mundo, ang pagiging tambay, lagpas 12 hours ng shift mo tapos wala ka pang sahod. Shoutouts din sa ating workforce na nakikinig ng GV99.1 habang sila ay naghahanap buhay. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa ating mga team travel, yung mga ka-vibes nating on the go. Ito man ay pasahero, pahinante, o driver. Thank you very much for keeping GV99.1 on the background while you guys are traveling. Appreciated po natin yan. Sa mga ka-vibes natin na kakabukas lang ng radyo at magsisimula pa lang ang araw. Bangon na ho. 9:30 na po ng umaga. Ito po ang kailangan nating malaman sa lagay ng panahon. Ha? Mayroon pa rin po tayong bagyo na nakaka-apekto dito sa ating bansa. Typhoon Francisco. Ang location po niya is nasa 350 km east-northeast of Calayan, Cagayan, or 275 km east of Basco, Batanes. So nasa bandang Hilaga ho siya, no? North side ng bansa. Maximum sustained winds of 155 km per hour near the center and a gustiness of up to 190 km per hour. Ang galaw po ng bagyo, pahilaga po siya, no? At 10 km per hour. Also, we have the southwest monsoon affecting central Luzon and southern Luzon and Visayas. Specific forecast for specific province sa mga probinsya ng Batanes at Babuyan Islands o mga isla ng Batanes at Babuyan Islands. Makakaranas po kayo ng pag-ulan at matinding hangin dahil po sa Bagyong Francisco. Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, the rest of Cagayan Valley, maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan at pagkidlat ay pa rin po ay dulot ng Bagyong Francisco. Metro Manila, Central Luzon, that's us. Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, and Negros Islands will be experiencing the same, no? Maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan at pagkulog. Ito naman ay dahil naman sa hanging habagat. The rest of Visayas, partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers and or thunderstorm still caused by the southwest monsoon. Sa kabuuan ng Mindanao, partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers and thunderstorm caused by the localized thunderstorm. Here in Pampanga, we have a very humid climate today, or very humid weather. Up to 87... bakit ang layo pala? Wait lang ha.

Ah, ito na nga. Ah, dito sa Pampanga, we are at 31 degrees Celsius as early as 9:30 in the morning. And we have mid-humidity, feels like 38 dahil sa humidity, ano. Meron pa rin tayong inaasahang pag-ulan. Tumataas ang chance ha, pagdating ng hapon. According to the forecast as well, meron din tayong chances of raining today around 11 a.m. to 1 p.m. So if you have plans of heading out sa katanghalian, eh baka umulan ho ha. Dala ng payong ka-vibes pang pananggalayan sa sikat ng araw at saka sa tubig ulan ha. Garage Takes with DJ Benjamin. Kung meron kang music requests, greetings, mga opinion, mga bagay na gustong pag-usapan, mga problema sa lipunan na napapansin mo, mga amachinan mo. Pag-usapan natin yung ka-vibes, no? Pwede mo akong i-text sa mga numbers na ito. 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Sumabay pa sa bilang naman to si Black Machine. By the way, same message can be sent on our Facebook page, okay? If you have any music requests and greetings, you can also send us up a message via PM on our messenger. All you have to do is search GV991 on your Facebook search bar. Makita nyo po yung logo naming dilaw dyan. Pwede kang mag-chat dyan, ka-vibes. Mababasa ko yan automatic, mabilisan. Shoutouts din sa lahat ng ka-vibes natin na active na active. Mag-send ng mensahe sa ating Facebook page. Appreciated po natin yan. 9:35 in the morning. Ang dami pa nating music dito. Top hit music playlist tayo. Tapos mamaya, banatan natin ang K-pop. Siyempre, open natin yung topic natin sa second hour of the program. Good vibes, tugtugan. Kami nang bahala dyan. Intindihin mo na lang yung init ng panahon. Medyo makulimlim dito sa Barangay Balibago, ha? Nawala ka kahapon, DJ Benjamin. No, I'm here until 12 noon, ha? Dito lang ako. Napos ko yung programa ko. O, balik tugtugan tayo ka-vibes. Top hit music tayo. Hintayin ko yung mga mensahe nyo just in case you have any message that you want to send over to me. Abangan ko po yan. Open po yung mga lines natin. Tapos, pwede ka rin mag-send na mensahe katulad ni pare kong MC Kale na palaging active participant sa ating Facebook yan. And yeah, abangan nyo po yung ating services question for today. Balik tugtugan with Hanumankind. Wait a minute. Get it how you live it, sabi niya sa kanyang awiting Big Dogs, only here at GV 99.1, your Gavibes.

Astro. No.

Abangan nyo ha, sabay-sabay natin play yung mga pop music natin. Sabay na din natin dito sa Alab, ha? Wala na moment, music request. Hintay pa ako ka-vibes. Padala nyo na lang padala. I am already receiving some of your messages.

O, ito po ang magiging brunch take question natin for today, ha? O, ngayong Pride Month, iba't ibang usapin ang muling napag-uusapan tungkol sa pagkakapantay-pantay, ha? Pagkakapantay-pantay, pagtanggap at respeto sa bawat isa. Sa nakalipas ng mga taon, marami ang nagsasabing mas bukas na ang isip ng mga Pilipino pagdating sa LGBTQIA+ community. Pero sa iba, may mga hamon pa rin sa katulad ng diskriminasyon at iba pang nararanasan, no, hanggang ngayon. Kaya ito ang Brunch Take Services question for today. Sa iyong palagay ka, Vibes, mas bukas na ba ang lipunan ng Pilipino sa pagtanggap ng LGBTQIA community kumpara noon? Ayan ho, ah. Brunch Takes question for today. Sa tingin mo, mas bukas na po ba ang lipunan ng Pilipino sa pagtanggap ng LGBTQIA plus community kumpara noon? Para sa inyo mga kasagutan, pwede mo akong i-text sa mga numbers na ito. Send your answers over to these numbers: 0969-5768 or sa 0908-516-4466.

Shout out kay Norberto. Good morning po DJ Benjamin. Pa-request naman po ng favorite nyo pong kanta. Salamat. Ay, maraming salamat ah. Ayun, marami akong paborito kanta eh. Pero isa yung kanta ni Olivia Dean. So easy. Naling talaga mag-request talaga nito ni Norberto. Apaka. Alam niya yung gagawin niya. No? O, basa tayo ng mensahe sa Facebook page. Shoutouts to MC Kale na sinend sa atin yung magandang setup niya sa PC. Wow, talaga. iOS. Meron daw kasi siyang friend nakikinig sa GV. Bigla daw nawala 30 minutes na lang bago ka magpaalam. Sabi namin, makinig siya sa GV. Masunurin naman. Wait, thank you very much ha, sa pag-recruit mo MC Kale. Oh, mag-recruit ka na mag-recruit. Padamiin natin lahat ng ka-vibes natin. And to all of our listeners, join our community. Be an interactive online listener. Send us a message on Facebook or on our SMS lines. Pwede tayo magkwentuhan, no? Good morning, DJ. Yan ang pabati ni Aileen Vista. Happy, happy listening. Pag-greet daw ng happy birthday! Ang kanyang madam aging ng San Nicolas, Minalin Pampanga. Happy, happy birthday po. At sa lahat po na nagbe-birthday ngayon, enjoy the day. And sana matupad lahat ng pangarap nyo. Ha? American Express, how ye? American Express, American Express, how ye? Mas tanggap na po, DJ Benjamin. Kumpara noon, mas napag-uusapan na ngayon. Sa inyong palagay, DJ, marami pa rin po bang homophobic? Mali ba sa ko? Sorry, ha? Alam mo nga, vibes, no? 2026 na. Oh, kung ikaw ay galit ka pa rin sa bakla dahil bakla sila, pare, magpatingin ka na. Diba? 2026 na? Diyos ko naman. Ang kayo, ka-vibes, anong opinion nyo dito, no? So, tingin mo, in general, okay? In general, so tingin mo, mas tanggap ba ng lipunan ang mga LGBTQIA ngayon ha, kumpara noon. And thank you man sa inyong ka-vibes ha. Dapat pagkwentuhan natin yan. Now, for Norberto's requested music, this is another, well, it's not my favorite song, but it's been bugging my head for quite some time. I had an LSS that I can't seem to shake off, so I'll play it here on our radio. Doja Cat sa kanyang awiting, ha ha ha ha. Pin the Town Red, playing here on your number one Good Vibes Station, GV 99.1.

0: It's 10:20 a.m.
1: This time check is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
2: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, ka-vibes. A good vibes reminder from GV 99.1.
3: Be who you are for your pride. Don't hide.
4: That was legitness. Yeah.
5: This month of June, it's our celebration of LGBTQIA+ Pride. So raise your colorful flags, choose love, and be who you are. Happy Pride Month, ka-vibes! This is GV 99.1, your good vibes.
6: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
7: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
8: Let's go, Lala!
7: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
9: Ruwak! Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Unilab yan.
11: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
12: Man, kita mo bang nakikita ko?
13: Oo nga. Kitang kita.

0: kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: Be the best, be galing, be Meg.
6: May mga bagay sa buhay na hindi basta-basta pinapalitan dahil alam natin doon tayo ligtas at panatag. Gaya na lang sa gamot na matagal mo nang kasama sa pag-aalaga sa iyong sarili. Kapag hiyang ka na at may tiwala ka na sa epekto nito, mahirap basta-basta sumubok ng iba. Kasi ang mahalaga, yung panatag ka. Kung okay ka na sa iniinom mo at ramdam mo na ang ginhawa, bakit ka pa magpapalit? Manatili sa subok na para sa tuloy-tuloy na alaga. May mga bagay ba kayong subok na hiyang nasa inyo? Yung lagi nyong binibili at ginagamit. Ganyan ako pagdating sa gamot na iniinom ko. Hindi ako basta nagpapalit ng brand dahil merong hiyang sa akin. Alam ko dahil minsan na ako

0: That was Momoland sa kanilang awiting BAM! Playing here at GV 99.1, your Gevals. You're with the boy DJ Benjamin. Ito po ang aking programang Brunch Date.
1: Ah!
0: 4 minutes past the hour of 11. For our services question today, Kavail, sa iyong palagay, mas tanggap na ba ang mga miyembro ng LGBTQIA+ kumpara noon? Ayan na, sa ating services question. Sa tingin mo, Kavail, mas tanggap na ba ng lipunan ang LGBTQIA+ kumpara noon? Para sa inyo mga katanong, para sa inyo mga kasagutan, ako nga pala nagtatanong eh. Ako ang nagtatanong, kayo ang sasagot. 0967-069-5768. Yan po ang number natin. Again, that was 0967-069-5768. Pwede ka rin mag-text sa 0908-516-4466. Salamat po sa lahat na nag-send ng kanika nilang mga mensahe. Shoutouts to Onyeng Pascual. Oh, mas tanggap na raw. Same goes with Jel Cunanan. No, tanggap na raw. Mas tanggap na ng lipunan kaysa dati. Oh, ako rin ha. Feeling ko may mas malaki ang stigma noon eh. No? Pag nakakakwentuhan ko yung mga kaibigan kong, ang tawag ko sa kanila, Thunderbirds. Oh, yung mga old school gays. Sabi daw nila, maswerte daw yung bagong generation ng mga LGBTQIA ngayon. Oh. Well, to be honest, eh, dahil din naman sa kanila eh, kasi pinaglaban talaga nila yung karapatan. Happy birthday sa kapatid kong si Poy Poy! 9 years old ka na, sana hindi ka na makulit. Chamba! Babati ni Bien Carlos yan ha. Poy Poy, happy birthday!
2: Happy birthday!
0: Tinatanong ko nga noon sa mga magulang ko kung tanggap ba nila kung bading ako. Sabi, ang sagot nila, hindi. Sabi ko, bakit hindi ka bakla? Ang tigas-tigas mo, ang tigas-tigas ng ulo mo, sabi, paano ka magiging... Pero hindi naman sila galit sa LGBT DJ Benjamin. Oh, bakit ka naman magagalit unless... unless may ginawang masama sa'yo, no?
1: So good! I got you.
0: 3751 DJ Benjamin, ano masasabi mo sa paglalagay ng rainbow flag sa UP? Ah, dun sa oblation statue ng paglalagay ng rainbow flag, anong masasabi ko dun? Ang ganda nung ano, nung rainbow. Ang ka-vibes, wala akong masyadong reaction dyan. Alam mo kung bakit? Hindi naman ako tiga UP. Kung lalagyan nila ng rainbow flag yung triangle ng alma mater namin, by all means, go ahead. Wala akong problema dyan. But I think, respect each other's belief, no? Yun lang naman yan eh. And if you wanna be accepted, well, go first. Go accept and respect other people. Ganun lang naman yan. Kung may mga taong tinitignan nila na ang... statwa ni Oble ay nagrepresenta ng values at ang values ng LGBTQIA ay hindi kasama doon. Well, I understand why they feel hurt when they put when the LGBTQIA members put rainbow dun sa background ni Oble. But it's all about the difference in beliefs, no, ka-vibes.

0: ba?
1: Good morning, pare ko.
0: Happy!
1: Sabi ni paring Robs, mag-ingat ka sa topic mo, medyo touchy yan, baka matag ka na homophobic. Hindi po ako homophobic, I am homo-selective. Sabi ko nga, vibes, it's 2026, come on guys, it's 2026, if you are angry sa LGBTQIA, just because they're LGBTQIA, di ba? Kung galit ka sa bading dahil sa pagiging bading lang nila, for that mere fact, well, pare, ikaw na ang may problema, hindi na sila. Well, it's all about love, okay? As long as wala namang ginagawang masama sa'yo, kahit sino man, miyembro man o hindi ng LGBTQIA, dapat huwag tayong magalit, di ba? Lang naman eh, hanggat wala silang ginagawa, huwag tayong magalit. And huwag natin silang stereotype, no? Kasi ako bilang lalaki, natanggap ko na yung stereotype na yan every time na may lalabas na cheating issue eh. Yung mga lalaki pare-pareho talaga. Gusto niyo ba ganun? Tinatag tayo pare-pareho? No, yung mga tao na yan, hindi yan nirepresent ang buong kasanlalakihan. No? At yung mga iilan na gagawa, hindi rin nirepresent yung kabuuan ng LGBTQIA. No? So good. Pakinggan po natin ha, ang kanta ni Macklemore and Ryan Lewis sa kanilang awiting Same Love. This song is a very beautiful song talking about inclusivity. Oh, yan. Pakinggan po namin. Same Love, Macklemore, Ryan Lewis playing here at GV 99.1, Your Gay Vibes.

0: Kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Be the best, be galing. Bimeg.

0: GV99.1.
1: Sa panahon ngayon na ang daming pagpipilian, syempre, doon ako sa pinagkakatiwalaan. Kaya kapag sasalikong panulo, aliko maniwala ka rin sobrang mura o bayong tatak na aliko kabisado. Panintunan ko pa rin yung RiteMed. Uling ini talaga yung pagkatiwalan ko. Malwat ko nang iinuman. Rereseta na naman yung doktor ko. Kwalidad na naman kasi, kampante na yung makamalatatak. Pero agyu, agyang aldo-aldoming inuman. Anya nung panulo yung pisa sabyan, e kumagadwang isip, munta ko kim pagkatiwalan ko. Basta, RiteMed, if symptoms persist, consult your doctor.

We have 3 minutes remaining before the hour of 12. It's your boy DJ Benjamin. At welcome po sa programa kong Brunch Takes. Guys, maraming salamat sa lahat ng nagpadala ng kanilang mensahe. Ha? Appreciated po natin yan. Shoutouts to Gail Santos sending us a message via Facebook as well. Isa lang gusto ko, LGBT sa Chef RV, manabat, matalino, marunong magluto. 1, 2, 3, 4. Sa church namin, bawal LGBT pero hindi ako against DJ Benjamin kasi yung anak kong laki may isa nang iisa, malay ko, maglaladlad, handa ako kung yun ang kapalaran niya. Eh, bakit isa lang yung gusto mong LGBT? Ibig sabihin, yung iba ayaw mo, Gail. Debito lang. Ito naman, dapat no hate. AJ Marlaxa, sending us a message via Facebook as well. Sabi niya, yung iba DJ tanggap, pero may mga sinaunang tao na nilalang na hindi tanggap. Pero nasa Bible yan. Sabi ni AJ Marlaxa.

0: Oo nga eh. Happy Pride Month sa lahat ng LGBTQIA. Naalala ko tuloy yung kaibigan ko si Erica. Erica. Na former president ng LGBTQIA Abakan Chapter. Oh, self-proclaimed. Naalala ko na. At sa lahat ng mga kaibigan natin. Sa lahat ng kaibigan ko din. Happy listening. Oh, hindi nyo natatanong ka-webs. Ano ba si DJ Benjamin? Parang 70% na mga kaibigan ko ay LGBTQIA. Mga naman akong kaibigan galing sa kapatid ko. Sa lahat po ng nakikinig na miyembro ng LGBTQIA. Para sa mga bading, tomboy, bi, o ano mang ina-identify mo, naghahangad ng parehong pagtrato sa ibang tao. Malapit na po nating maabot yan, ha? Oh, maraming salamat mga ka-vibes ha, sa lalo sa mga nagbahagi ng kanilang mga opinion karanasan ngayon sa Brunch Takes. Iba-iba man ang pananaw natin. Oh, isang bagay ang malinaw. Mahalagang manaig ang respeto po at ang pag-unawa. At syempre, ang pakikinig sa isa't isa kung saan man sila nanggagaling. Habang ipinagdiriwang natin ang Pride Month, naway maging paalala ito na bawat tao ay may karapatang tanggapin, may karapatang respetuhin, may karapatang mahalin kung sino man sila. Ang pagkakaiba-iba natin, yan po ang nagbibigay ng kulay at lakas sa ating komunidad. Diversity gives us power. From GV99.1, on behalf of GV99.1, Happy Pride Month sa ating mga kapatid sa LGBTQIA+ community at sa lahat ng nagsusulong ng pagkakapantay-pantay, paggalang at pagmamahal. Happy Pride Month po sa inyo. This is DJ Benjamin. I'll see you on the next one. See you tomorrow pala. Oh, same time, 9 a.m. to 12 noon. If you are enjoying the vibes, by the way, if you're enjoying the vibe, if you're enjoying the music, well, keep it locked. Up next, we have the very nice DJ, DJ Nice, sa kanyang programang Isn't It Nice? Aww. Papakinggan lang sa inyong number one Good Vibes station. Kami po ang GV99.1, your Good Vibes. Ang oras po natin sa buong Pilipinas ay...
1: It's 12 p.m. This time check is brought to you by Biojessic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biojessic.
2: Hey Ka-Vibes, always remember blow baguettes before you hit the road. Check your battery, lights, oil, water, brakes, air in tires, gas, engine, tires, and most importantly, yourself. Are you alert and ready? Stay safe. A Good Vibes reminder from GV99.1.
3: Pache RiteMed Inc. Pagkatiwalan, ipili tayo ampong anyaran.
4: Basta RiteMed, keta na kung kilala ko na ampong pagkatiwalan. Inya, basta RiteMed.
5: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Panulong de kalidad at mayankyang bulsa, ipilit Metadwan. Basta RiteMed. Uling burimi, kumayap kayo.
8: You can now listen to your favorite radio station online. Just visit www.mixlr.com/gv-991 or download the MixLR app and search for GV99.1.
9: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
10: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko! Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
11: Ruwa ka! Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Unilab yan.
13: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
14: Fun vibes? Check. Positive energy and mindful kulitan? Check a check. This is Vibe Check. Check the good vibes, feel the good vibes. I'm DJ Betty at makakasama niyo ako every Sunday ng 12 noon to 3 p.m. for some light Sunday feels. Dito lang yan sa inyong number one good vibes station, GV99.1.
15: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biojessic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biojessic. Ingat!
16: Unilab quality yan.
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
16: Send me Glite. A beer that's refreshing. The taste of life. The feel of life. Glite. Anytime, anywhere.
17: Drink light, live light, Sunmig Light.
18: Drink responsibly. Chill with Sunmig Light. Anytime, anywhere. Drink light, live light with Sunmig Light. Drink responsibly.
19: Wanna hear something nice? Well, I have loads of nice things in store for you, mga ka-vibes. This is DJ Nice. Ang DJ nyong nice na nice, pero may bound pa ring spice. For
20: Isn't It Nice?
19: Isn't It Nice? From Monday to Thursday, 12 noon to 3 p.m. Only here on your number one good vibe station, GB99.1.
1: This song is brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
21: 42 years of good vibes. 42 years of memories, music, and moments together.
22: Happy 42 together years!
21: This wouldn't be possible without your love and support from the beginning until now. Thank you so much, Baka Vibes. We owe all of this to you. This is
22: GB99.1.
21: Will make you feel good anytime and anywhere for many years to come, Akamai.
22: This is

0: It's my house.
1: Your good vibes. GV 99.1.

0: So, samahan nyo kami ka Vibes ha. Kasama po natin si Dr. Teka, let me just request si Tech Mike pala. Oo, pakibalik yung dun sa malaki nating screen. Oo, para kay Doc. Oo, balik lang natin. Ayun po. Kasama po natin si Dr. Jeriel C. Agbuya, ang school president po ng Nazarene Academy Incorporated. Welcome po, Doc. Dr. Jeriel, no?
1: Good afternoon po.
0: Opo, good afternoon.
1: Thank you, ma'am. Good afternoon po.
0: Thank you po for your time. It's nice to have you live on air dito sa GV99.1.
1: Maraming salamat din po.
0: Opo. Sa mga hindi pa po nakakaalam about the Nazarene Academy Incorporated dito sa Angeles City, okay lang po ba? Can you give us like a brief background about the school mismo?
1: Ah, okay. Sa mga hindi po sa mga hindi po nakakaalam, kami po ay isa small school located at Salapungan, Angeles City,

0: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, Kavibes. A good vibes reminder from GV 99.1.
1: I have headache. I have body pain. Pag-poo! Pwedeng flu!
2: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
3: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
5: Sa buhay, we are Bini.
0: And you're currently listening to
5: GV99.1, Your Good Vibes.
6: Bakit Right Med ang binibili mo?
7: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
8: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
9: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
7: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med. Kaya ako, kailangan hiyang.
10: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
0: Loh, bakit mo kasi naman kakausapin ang sarili mo kung nandito naman kami? Makikulit sa mga GV Jacks para hindi ramdamang lamig ng panahon. Happy you're here to stay even on rainy days with GV 99.1, Your Good Vibes.
12: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

And you are still listening to GB99.1, Your Good Vibes. My name is DJ Clark. Ako muna inyong mga kasama ngayong Wednesday. Hanggang 9 o'clock po yan ng gabi. Kaya kung meron po kayong mga song request greetings, send yun na yan sa 0967-069-5768 or sa 0908-516-4466. Magandang gabi po sa inyong lahat. Happy Wednesday po! Kamusta naman ang mga ka-vibes natin dyan? Kamusta naman ang mga buhay-buhay? Kamusta naman ang inyong Wednesday? Kamusta naman ang inyong pasok? Kamusta ang lahat? Ayan mga ka-vibes. Gusto ko lang naman mangumusta ngayong Wednesday. Ano ba ang inyong ginagawa ngayong Wednesday night? Kayo ba ay nakauwi na? Kayo ba ay nagpapahinga na? Or kayo ba ay nasa daan pa rin?

day. At least nakauwi ka na, Angela. Kamusta ka na? Sana lahat nakauwi na. Yung iba kasi papasok pa lang. Ngayon pa lang magsisimula ang kanilang Wednesday duty. Kaya okay lang yan. Konting tiis lang. Pero si Angela naman talaga nakauwi na po. Si Jella nakauwi na. Si DJ Sweet na ito yung pinaka nakilala ko na pinaka sweet sa lahat. Siya na yon. Ibigay na natin sa kanya. At napakasipag. Araw-araw pumapasok, araw-araw umuwi.

Kapis, kung meron po kayong mga song request, greetings, or ano man ang pwede nyo ipabasa sa akin on air, eh babasahin lahat ng yan. Pwede nyo rin po kami i-message aming mga social media accounts sa Facebook, TikTok, X, and Instagram. Just simply search GB99.1. At mapapakinggan din po 24/7 sa Signal TV Channel 306 at sa online. Just download the MixLR app and search GB99.1. At sabi niya, sana po magka-jowa na po si DJ Clark. Alam mo, darating din po yan. Sa ngayon, maraming pero darating din yan. Sabi mo nga, sana po magka-jowa na ako. Darating din yan. Okay lang yan, Angela. Maraming mga nangyari this year. Balay mo, dumating na, diba? Okay lang yan. Natameme tuloy ako. Galing kay 5694. Good evening po, DJ Clark. Ikaw na naman. Pwede po ba akong pa-request ng Pyramid by Cherries? O sige, i-play natin yan. Sakto-sakto sa ating playlist ngayon. Gusto ko to din yung kantang to eh. Yung nag-play ngayon, Lock Out of Heaven. Yung nasa bridge part. Yung

Vice, kung wala kang ginagawa ngayon, kung ikaw ay nakahiga o ikaw ay nakaupo sa ilalim ng puno habang umuulan, habang nag-iisip kung ano nang nangyayari sa buhay mo, kung ikaw ay nagpapagupit, nasa salon, nasa palengke, nasa mall, nasa daan pa. Hey, congratulations, may ginagawa ka ngayon. Kung ikaw ay nasa stress ngayong gabi, eh, pagpaliban mo muna, huwag mo munang isipin, huwag na muna natin pag-usapan. Pwede naman, kung pwede mo naman i-share, pag-usapan natin yan para lalo ka ma-stress. Baka pwede natin pag-usapan para mawala ang iyong stress. Pwede yun eh, kung mapag-uusapan natin ngayon, yung iba kasi kapag pinag-uusapan, mawawala kahit konti eh. Pero kapag yung iba naman, pag pinag-uusapan, lalo nagagalit. Lalong nag-stress. Kaya sa mga stress na tao dyan, para sa mga maligalig ngayong Wednesday or sa kanilang buhay medyo maligalig, eh, chill nyo lang. Huwag magpapapressure. Kapag ikaw ay nagpapressure, eh mapapressure din yung mga nasa tabi mo. Eh kalmahan mo lang. Kailangan natin ng mga kalmado. At sa akin pa talaga galing ang kalmado. Ako kasi hindi ako makakalma eh.

got another texter from 2792. DJ Clark, aka Mood Swing. Magandang gabi, take over mo na yung programang yan. Ako na yung nasa daan pa, umaararo pa. Pa-request ang kantang I'm the One or I'm the One ni Justin Bieber. Ako nga pala si Kuya Dude. So sige, piplay na yan. Piplay natin yan. Huwag mo naman, pangit, ba't umaararo ka? Pag inararo mo yan, huwag naman. Oh, dahan-dahan lang. Pangit yung umaararo. Ano ba yung inaararo mo? Ano ba yan? Diba? Ano yun naman? Huwag naman yung araro.

dahil dyan, ako'y balik commercial break muna. Mga guys, maya-maya meron tayong pag-uusapan ngayong gabi. At kung ano man yung gusto nyong pag-usapan, pwede rin po nyo akong i-message. Pwede rin po kayo magbigay ng pag-usapan natin ngayong gabi. Para at least hindi tayo nabuboring. Para at least meron kayong kasama. Kung ikaw ay nag-iisa, nilalamig ngayong tag-ulan. Dahil medyo maulan po dito sa Angeles City, maulan sa Pampanga. Kung ikaw ay nilalamig, ako muna ang inyong kumot ngayong gabi. Ako muna ang inyong kasama ngayong gabi. Kaya naman, let's play the song Pyramid by Charisse. And once again, my name is DJ Clark. Only here on GV 99.1, your good vibes.

0: magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko. Bye, mga mother! Unahan ko na kayo, tumakbo!
3: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan.
5: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
6: It's Melly Francisco.

0: It is now 7:20 p.m.
1: This time check is brought to you by San Mig Light. Live light, drink light. San Mig Light.
2: Summer is hot, but your temper doesn't have to be.
3: Mainit na nga panahon, mainit pa ang ulo mo, ka-vibes?
4: Ay, nako!
2: Relax. Take a deep breath, cool your head, and keep the good vibes going. A good vibes reminder from GV 99.1.
5: Bakit RightMed ang binibili mo?
6: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
7: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
8: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed.
9: Kaya ako, kailangan hiyang.
10: Kailangan right medicines, kailangan right med.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
13: You can now listen to your favorite radio station online. Just visit www.mixlr.com/gv-991 or download the MixLR app and search for GV99.1.
14: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
15: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko! Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
16: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Unilab yan.
18: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
19: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
11: I have headache. I have body pain. Pag-2! Pwedeng flu!

And you are still listening to GB 99.1, your good vibes. My name is DJ Kalong. When you first held hands today, mga vibes, makasama nyo na lang ako hanggang 9 o'clock po ng gabi. Kaya mga vibes, kung kakatune in nyo pa lang, ako muna ang Wednesday ninyo. Ako muna ang inyong mga kasama. Ayan naman ang topic natin for today. Ano nga ba ang mas mabigat para sa inyo? Yung expectation ng iba, yung expectation sa sarili mo. Ayan ha, ulitin ko mga kapas. Ano nga ba ang mas mabigat para sa inyo? Yung expectations ng iba? Or yung expectation mo sa sarili mo? Pwede nyo po akong tawagin or text sa 0967-069-5768 or sa 0908-516-4466. Sige, bago natin pag-usapan ang topic natin for today, basahin ko muna yung mga text messages galing kay 7969. Good evening, pakiplay nyo naman po ang Runaway by The Course. Galing yan kay Gretchen. And ito naman, galing kay 3016. Good evening, DJ. Pwede po bang pa-request ng I'll Be by Edwin McKay? Salamat po. Sige, ipi-play din natin yan. And another texter from 6543. Good evening po, DJ Clark. Pwede po ba akong pa-request ng Moves Like Jagger by Maroon 5? Sige, ipi-play din po natin yan. Hintayin nyo lang mga vibes. Ulitin ko ang topic natin for today. Ano ang mas mabigat? Ang expectation ng iba o expectation sa sarili mo? Di ba minsan hindi naman mahirap yung buhay? Hindi naman mahirap yung hirap ng buhay. Ang pinakamabigat dalhin, hindi yung pressure sa ibang tao. Yung pressure mula sa taong naniniwala sa iyo. Yung pressure sa mga taong inaasahan sa iyo, at yung higit sa lahat, pressure galing mismo sa sarili mo. Kasi minsan, di ba mga ka-vibes, habang tumatagal, mas tumitindi yung mga tanong, sapat pa ba yung ginagawa ko? Naaabot ko ba dapat kung narating? Kaya tonight, pag-usapan natin yung mga pressure na yun, yung mga expectations. Saan ka ba nabibigatan sa expectation sa sarili mo o yung expectation sa iba? Na ulitin ko, ito po yung mga numbers sa 0967-069-5768 or sa 0908-516-4466. Kaya pwede nyo rin po kami message. Like and follow nyo na rin ang aming mga social media accounts sa Facebook, TikTok, X, and Instagram. Just simply search GB99.1. Sa aming YouTube channel naman, just simply search GV99.1, your good vibe station. At mapapakinggan din po 24/7 sa online. Just download the MixLR app and search GV99.1. At mapapakinggan din po sa TV kung kayo ay subscriber po ng Signal. Or Signal TV, ilipat nyo na yan or itry nyo pong ilipat sa channel 306.

0: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, ka-vibes. A good vibes reminder from GV99.1.
1: Bakit RightMed ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed.
6: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan right medicines, kailangan right med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines, kailangan right med.
10: Mahiwagan sa buhay, we are Mimi and you.

0: Kasagana ay nakakamtan. Bineg ang katuwang. Be the best, be galing. Bineg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bineg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bineg ang kapili.
2: Be the best, be galing. Bineg.
3: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
4: Mga ka-vibes, kung meron kayong katanungang legal at gusto nyong makahingi ng legal advice, itanong nyo na yan kay Attorney Will Rivera. Email us at yourdriveradio@gmail.com or send us a message to our Facebook page, GB99.1. Legal Vibes with Attorney Will Rivera every Friday, 8 a.m. to 9 a.m.
2: This song is brought to you by BMEG. Be the best, be galing, BMEG.

And you're still listening to GB 99.1, your good vibes. My name is DJ Clark. And mga vibes, mag-usapan na natin ang topic natin for today. Ano nga ba ang mas mabigat para sa inyo? Ang expectation ng iba or expectation sa sarili mo? Pwede nyo po akong tawagan or text sa 0967-069-5768.

sa Mixlr app and search GV99.1. At sa aming YouTube channel naman, just simply search GV99.1, your good vibe station. Ulitin ko, ano nga ba ang mas mabigat? Ang expectation ng iba o expectation sa sarili mo? Basahin ko muna yung mga text messages galing kay 7694. Good evening po, DJ Clark. Para sa akin, mas mabigat ang expectation ko sa sarili ko. Kasi yung expectation ng iba, pwede mong hindi pansinin. Pwede mong takasan. Pwede mong patunayan na mali sila. Pero yung expectation sa sarili mo, ibang laban yun. Kasi araw-araw, dala-dala mo yun. Araw-araw, kinukumpara mo yung sarili mo sa pangarap mo. At minsan, kahit may progress ka na, pakiramdam mo, kulang pa rin. DJ Clark, ang mahirap or ang hirap pala kapag sarili mo na ang pinakamahigpit mong kritiko. Kasi kahit na anong marating mo, may party pa rin sa'yo na nagsasabing, pwede pa yan, hindi pa sapat. Pero minsan napapaisip din ako, mas mahirap or masakit ang pressure na tayo mismo sa yung pressure na mismo yung gumagawa para sa sarili natin. Kasi kahit na pinipressure ka ng iba, kapag tinitake mo yon, mas napipressure ka pa para sa sarili mo. Basta pa pressure ka sa sarili mo. Kakawes, ulitin ko. Pero umano sa lalamunan ko. Minsan masasakit yung pressure na tayo mismo yung gumagawa sa sarili natin. Kasi kung gusto nating maging mas mabuti, gusto nating mas maabot yung pangarap, gusto natin kasi yung hindi tayo mabigo. Kaya yung para sa, kung ako itatanong, para sa akin, siguro mas mabigat yung pressure sa sarili. Kasi marami kang iniisip gabi-gabi, marami kang iniisip araw-araw kung sapat pa ba yung ginagawa ko or kaya pa ba? Ano pa ba ang kulang? Bakit hindi pa rin? Bakit andito pa rin ako? Bakit hindi pa rin ako umuusad? Bakit wala pang level up na nangyayari sa buhay ko? Yun yung mga pressure na mapapaisip ka. Kaya siguro mas mabigat yun sa sarili. Kasi yung pressure sa iba, pwede mo naman hindi nga pansinin, sabi ni Texter. Hindi mo pwede, huwag mo nalang pansinin. Pero kasi kahit hindi mo siya pinapansin, kapag naririnig, araw-araw mo naririnig at pinipressure ka ng ibang tao, magiging sarili mo na rin din yung kalaban mo. What you mean to me, you'll never know. Deep inside. Ay, daw babasa pa tayo ng ilang pang text messages. Galing kaya 1021. Good evening po, DJ Clark. Para sa akin, mas mabigat ang expectation ng iba. Kasi minsan, kahit anong gawin mo, parang hindi pa rin sapat sa paningin nila. Ang hirap mabuhay na parang laging may kailangan patunayan. Kaya lagi parang meron yata, kung naalala ko pa, may naalala ko na meron akong nasabihan na huwag niyong pansinin yung mga nagpipressure sa inyo. Huwag niyong hayaan niyo lang sila kasi nga ikaw pa rin naman yung gagawa ng buhay mo at hindi mo na sila makakasama at iba na yung makakasama mo sa future eh. Kasi magkakaroon ka na rin naman ng pamilya. Pero alam mo, yung mga napipressure sa'yo, parang it's a good thing din naman. Para at least, diba, parang mas luminaw sa'yo na mas mag-pursigi ka. Kasi kailangan natin yun. Yung pressure na yan, hindi na mawawala sa buhay natin. Lalo sa sarili natin, yun yung pinakamabigat eh. Bakit di andi dito pa rin ako? Yung mga ganun tanong.
Okay, ito galing kay 5692. Good evening po. Mas mabigat yung expectation ko sa sarili ko, DJ. Kasi alam ko gaano kalaki ang pangarap ko. At minsan ako mismo ang dahilan kung bakit hindi ako mapakali. And another texter from 2173. DJ, ang yung expectation ng iba, kaya kayo ko pang tanggapin. Pero yung disappointment ko sa sarili ko kapag hindi ko na naaabot ang gusto ko, yun ang mas mabigat. Parang nga nag-agree tayo, tumitimbang tayo kung ano nga ba ang mas mabigat para sa inyo, mga expectation ng iba or expectations para sa sarili mo. Kasi wala naman tayong kailangan patunayan pagdating sa ibang tao. Yun lang lagi natin iisipin. Wala tayong gustong patunayan or dapat patunayan sa ibang tao, sa mga kamag-anak mo, sa mga magulang mo, or sa mga tao nasa paligid mo. Siguro yung pressure na nanggagaling sa'yo kasi nakikita mo yung mga kasama mo or mga kaibigan mo na nagiging okay na yung buhay nila. Na nagiging nakikita mo sa mga social media, parang ay okay na yung buhay, bakit ako nandito pa rin? So, ang ganda na ng buhay ni ganito, ang ganda na ng buhay niya, bakit ako nandito pa rin? Siguro hindi mo pa time. Siguro kailangan mo pang maghintay muna. O magpursige pa. Kasi parang may kulang pa, pero hindi mo kailangang magmadali. Kasi yung pagmamadali, hindi naman siya kailangan. Kailangan mo lang magtiyaga.

0: And ito galing kay 3147. Good evening po. Mas mabigat ang expectation ng iba kapag alam mong mahal ka nila. Kasi bawat pangarap nila para sa'yo, dala-dala mo rin. At minsan nakakatakot kang hindi, natatakot kang hindi mo kayanin. Kasi nga, nakikinig ka. Kasi napapansin mo eh. Dapat kasi alam mo yung limitasyon mo. Alam mo kung saan ka dapat kung kailan ka tatanggap or kailan ka magpapapressure. Parang dapat alam mo kung kailangan silang pakinggan. Kasi alam mo sa sarili mo kung hanggang saan ka eh. Ito galing kay 1856. Good evening DJ Clark, Coco of Angeles. Mas mabigat yung expectation mo sa sarili. Kasi at the end of the day, hindi mo pwedeng dayain yung sarili mo. Totoo yan. Alam mo, totoo yung sinabi mo. Hindi mo pwedeng dayain yung future mo. Hindi mo pwedeng dayain yung yung sarili mo. Dahil ikaw mismo ang makakaalam niyan. Pwede mo dayain yung ibang tao, pero yung sarili mo hindi nga, no? Alam mo, ang galing mo doon, Coco. Hindi mo nga pwedeng dayain yung sarili mo. Galing kay 5692, sa totoo lang pareho silang mabigat pero mas masakit yung pakiramdam na ikaw mismo ang nadidisappoint sa sarili mo kasi yung tahimik na sakit na hindi nakikita ng iba. Dahil dyan, totoo naman yun. Mahirap talaga makipaglaban sa sarili. Expectations sa sarili mo. At dahil dyan, ako yung magbabalik maya-maya. Kaya muna natin mag-commercial break. At pag-uusapan pa natin at babasahin ko pa inyong mga text messages. And once again, my name is DJ Clark. Only here on GV 99.1, your good vibes.
1: Hey, good vibes, are you going out today? Don't forget to bring your umbrella, rain or shine. You're prepared for what's to come. This is a good vibes reminder from GV 99.1, your good vibes.
2: I have headache, I have body pain.
3: Pag two, pwedeng flu.
4: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
5: Unilab yan.
6: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.

and you're still listening to GB 99.1, your good vibes. My name is DJ Clark. At pagpatuloy natin ang topic natin for today. Ano ang mas mabigat para sa inyo? Expectation ng iba or expectation sa sarili mo? So far away. Yeah, pwede nyo po akong tawagan or text sa 0967-069-5768 or sa 0908-501-6446. At pwede nyo rin po kami message aming mga social media accounts sa Facebook, TikTok, X, and Instagram. Just simply search GB99.1 at papapakinggan din po 24/7 sa Signal TV, Channel 306. At sa online, just download the MixLR app and search GB99.1. At sa aming YouTube channel naman, just simply search GB99.1, your good vibe station. You thought we'd lost it all, and so ito galing kay 6794. DJ, para sa akin mas mabigat yung expectation sa sarili ko kasi kahit sabihin ng iba na okay lang magpahinga, may parte pa rin or may parte sa akin na laging nagmamadali. Parang may oras na hinahabol sa akin, DJ Clark. Lalo tayo napapressure kasi nga doon sa in-expect natin na dapat ganito, okay na ako, dapat meron na akong ganito, meron na akong ganyan, dapat meron na akong ganito kasi meron na po singgilang ganyan, puro tayo ganyan, ganito, no? Parang nagigasin naman ako eh, kaya tayo napapressure dahil sa ganun, lalo na yung mga nasa mid 20s papuntan sa 30s, siguro marami sa atin na nag-iisip bakit hanggang ngayon bakit wala pa ako. Bakit nandito pa rin ako? Bakit si ganito meron na? Bakit si ganyan okay na yung buhay? Hey now, are you listening? Okay, ito galing kay 3497. DJ, sa sarili ko ang pinakamabigat kong pressure kasi ako yung may alam sa lahat ng pangarap ko at ako rin yung nakakaalam kung gaano pa ako kalayo doon. Galing kay 1415. DJ, para sa akin, mas mabigat ang expectation ko sa sarili ko kasi yung expectation ng iba, pwede mong i-ignore. Pwede mong sabihin na hindi naman nila alam yung buong laban mo, pero yung expectation na galing sa sarili mo, ibang klase yung bigat na yon kasi ikaw mismo. Ikaw mismo ang nakakaalam ng mga pangarap mo. Ikaw lang ang nakakaalam kung gaano mo gustong umangat sa buhay. At ikaw rin ang unang nakakaalam kapag pakiramdam mo kulang pa yung ginagawa mo. Minsan kahit may narating ka na, hindi mo pa rin mararamdaman yung saya. Kasi sa isip mo, hindi pa yun yung version ng sarili mo na gusto mong marating. DJ, ang hirap pala kapag sarili mo na yung pinakamalaking kalaban mo. Kasi kahit anong reassurance ng ibang tao, kung ikaw mismo hindi kontento sa sarili mo, mananatili pa rin yung bigat. Kahit na ano pa ang sabihin ko dito, mga ka-vibes, kapag napipressure ka na sa sarili mo, kahit na meron ka pang kaibigan na nagsasabi sa iyo na huwag kang magpapapressure, hindi natin kailangan magmadali. Pero still, pumapasok pa rin yan sa isip mo na bakit andito pa rin ako? Kahit na marami ka ng kaibigan na nagmo-motivate sa iyo, na dumadaan, gumagabay sa iyo. Pero kasi kapag yung pressure ng sa sarili mo yung kalaban, parang walang pangdepensa diyan eh. Ang hirap humanap ng pangdepensa. Kaya mag-tank build ka. Ay, hindi, joke lang. Hey now. Pero totoo naman yun eh, kapag di na lang seryoso. Kapag yung pressure na sa sarili mo, ang kalaban mo, wala kang pandepensa dyan.
kahit na ano pang gawin mo, kahit gumawa ka pa ng ang panandali ang ano, wala pa rin. Kasi sabi nga ni Coco ng Angeles, hindi mo pwedeng dayain yung sarili mo.

Al galing kay 7161. I will love you. DJ, para sa akin mas mabigat ang expectation ng iba. Hindi dahil hindi ako naniniwala sa sarili ko, kung hindi dahil mas masakit yung pakiramdam na baka, hindi ko masuklian yung tiwala po nila. I will love you till they take my heart away. Lalo na kapag pamilya mo ang may inaasahan sa'yo. Yung tipong tahimik lang silang sumusuporta pero ramdam mo yung pangarap nila para sa'yo. At minsan, dala-dala mo yun araw-araw. Bawat pagkakamali, pakiramdam mo kabiguan din po nila. Bawat delay sa pangarap, parang may nahuhuli kang pangako. DJ, ang hirap palang mabuhay na hindi lang para sa sarili mo, kasi bawat tagumpay mo may mga taong umaasa. At bawat pagkadapa mo, natatakot kang baka pati sila madamay sa sakit ng pagkabigo mo. Lalo-lalo na mga kabayos. Kapag sa'yo na lang din umaasa yung mga taong nasa paligid mo. At hindi ka dapat sumuko. At hindi ka dapat panghinaan ng loob. Kasi ikaw yung inaasahan at alam nila na kaya mo. Pero deep inside, diba? Sa mga tahimik na gabi, iniisip mo paano ka. Paano ka naman? Paano naman yung sarili mo? Na parang napag-iiwanan na ng panahon. Bakit lagi mo silang iniisip? Bakit lagi mo silang inuuna? Pero yung sarili mo, hindi mo mauna. Lagi mo na lang hinuhuli.

0: ito, galing kay 4596. Siguro last texter na lang to kasi it is now 8:45 or 8:40 or 8:54 na po ng gabi sa buong Pilipinas. DJ, para sa akin, mas mabigat yung expectation ko sa sarili ko kasi kahit wala namang humihingi sa akin ng sobra, ako mismo yung laging humihingi ng higit pa. Ako yung laging nagsasabi na dapat mas magaling ako, dapat mas malayo na yung narating ko, dapat mas marami na akong na-achieve. At bawat pagkakataong hindi ko naabot yon, ako rin yung unang nadidisappoint. Minsan nga kahit may progress naman, hindi ko na siya ma-appreciate. Kasi mas nakatingin ako sa kung anong ano pa yung kulang kaysa sa mga kung ano ang ano yung meron ako. DJ, ang hirap pala kapag sarili mo na yung Or DJ, ang hirap pala kapag sarili mo na yung pinakamahirap mong mapasaya. Kasi kahit na anong narating mo, may party pa rin sa'yo na nagtatanong ka, ito na ba talaga o kaya ko pa? Ito yung parang ito yung sinabi niya, ako yung laging nagsasabi na dapat mas magaling ako. Kailangan, yun yung mindset na maganda na dapat mas magaling ka kasi buhay mo yan. Dapat walang magdidikta sa'yo kasi alam mo sa sarili mo na kaya mo kung hanggang saan yung kaya mo. Ako lagi ko din yan na nasa isip na ako yung lagi din nasa isip ko yan, dapat mas magaling ako sa sarili ko. Yun lagi dapat na nasa mindset natin, mas magaling ako. At dahil dyan, it is now 8:56 na po ng gabi sa buong Pilipinas. Kaya tonight, napag-usapan natin yung tanong ko na ano yung mas mabigat, expectation ng iba or expectation para sa sarili mo? Based sa mga kwento nyo tonight, mga ka-vibes, ang dami palang tahimik na nape-pressure. May mga taong araw-araw na lumalaban para maabot yung mga pangarap ng pamilya nila. May mga taong tahimik na kinakalaban ng sarili nilang standards. At may mga taong kahit pagod na, parang tuloy pa rin. Dahil pakiramdam nila, syempre bawal tayong sumuko. Hindi tayo pwedeng sumuko. Pero siguro, siguro paalala ko lang ngayong gabi. Hindi mo kailangang maabot agad ang lahat. Okay lang siguro, para sa akin, okay lang siguro kahit madelay ng konti. Okay lang kung hindi mo pa kayang ibigay lahat ng inaasahan ng iba. O kahit yung pang sarili mo na lang din. Kasi siguro, kasi ang buhay, hindi naman palagi tungkol sa bilis yan eh. Hindi yan karera, hindi yan pabilisan kung sino yung aangat agad. Kaya minsan ang pinakamahalaga lang yung patuloy kang gumagalaw. At least yung paggalaw mo, may mga progress yun araw-araw. Nag-i-improve ka doon. At yung patuloy mong pinipili ang sarili mo kahit na yung pressure na mabigat na lagi mong iniisip. Sana piliin mo lagi yung sarili mo. At dahil dyan mga vibes, abangan nyo po ako every Tuesday and Thursday from 6 p.m. to 9 p.m. para sa programang Good Vibes Connection. Ako na naman ang inyong mga kasama tomorrow. Tsaka sa Friday mga ka-vibes. And once again, my name is DJ Clark. only here on GB 99.1, your good vibes and good night.
1: Feeling dizzy or weak in the heat? Rest and hydrate. Heat exhaustion is real, so stay safe, ka-vibes. This is a good vibes reminder from GB 99.1.
2: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
3: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
4: Let's go, Lala!
3: Bye, mga mother! Unahan ko na kayo, tumakbo!
5: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
7: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
8: This is your reminder.
9: You're allowed to be naughty.
8: You're allowed to be curious.
9: You're allowed to be flirty.
8: And you are definitely allowed to talk about it.
9: Join us every Sunday from 9 p.m.
8: to 12 midnight on The Bed Hours with your double trouble DJs,
9: Ang Nung Yummy and Chami DJ, DJ Julicious, together with
8: Ang Inyong Forever Young, DJ Young.
9: Only here on your number one good vibe station,
8: GV99.1.
10: Bakit Right Med ang binibili mo?
11: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
12: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
13: Minsan na akong sumubok ng iba pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
14: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
15: Kaya ako, kailangan hiyang.
16: Kailangan Right Medicines, kailangan Right Med.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
19: GB99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/GB-991 or download the Mixlr app and search for GB99.1.
20: Mga suki! Order na!
21: Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para ekstra ang kita.
20: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
22: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, ekstra galing na. New Alaksan Extra.
21: Wow! Mas pinagaling pa?
22: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
23: Pa-order pa po!
21: Ito na yung sisig, pinakbet, kare-kare, bungo,
22: extra galing! Higado, para extra ka rin! New Alaksan Extra!
24: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
26: You are currently listening to GV99.1.
27: Your good vibes!
28: Sakit ng ulo, dapat di pinapatagal.
29: Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
30: Unilab quality yan.
31: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
32: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic. It's a Melee Friends.

GV 99.1.

trumpet. The trumpet. Mambo number 5.

6:33 ang oras sa buong Pilipinas, ladies and gentlemen, citizens of the world, magandang umaga. Ngayon ho'y araw na Thursday. It is the 25th day of June 2026. Amusta naman kayo? Ako ba kinakausa niya? Okay lang naman ako. Eto, di agad nagising. Ah, pasarap ang tulog natin. May lamig-lamig ng panahon eh. Ay, good morning ho sa lahat ng mga hindi na late. At pati na rin sa mga malamang sa malamang ay mali-late today. Ay, masyado magpapastress ha. Okay lang yan. It's part of life. It's part of growing up. Pero kung grown up ka na at nalilate ka pa rin, okay lang din. Abang-abang ka na lang ng memo mo. Sakali, ano? Ay, samahan niyo ako sa 9 o'clock today. Ipadala niyo na yung mga greetings at request kung meron man. 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Throwback Thursday tayo ngayon, kabibs. It's a day of reminiscing, pag-aalala sa mga nakaraan. At pwede rin maging uso, by the way, ang mga nagdaan na, ha? Sabi namin mga ko, balik-balik yaing uso. Which is true, right? If you call it, you can apply that in fashion and even in music. Yung mga awiti na in-enjoy nila noong mga panahon ng 80s ngayon, di ba? Nagiging trends, mga nagiging dance trends. Yung mga 90s songs kagaya ng mga kanta ng NSYNC. Ginagawa ng mga bagong dance steps ngayon. Diba? Iba talaga ang musika, it transcends generation. Diba? Mga ka-vibes, we begin the program with a song coming from ABBA with Mamma Mia. Ako po si KG Boy. On the Morning Roundup, you're at GV99.1, your good vibes.

0: website. Practice safe driving, Kavibes. A good vibes reminder from GV99.1.
1: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes! Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV99.1, your good vibes.
2: Bakit Right Med ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
3: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
10: It's Melly Francis.

0: Gattaca Vibes and the headlines here in the morning roundups on a spot at 6:47 ng umaga, mga ka-vibes. Welcome to our first podcast for the day. Ngayong araw ho ng Thursday, it is, for me, I treat this as an official start of the weekend. Ito yung araw na dapat tinatapos din yung mga kailangan yung tapusin. Para pagdating ng Friday, ako masyado may stress. Hindi nagahabol, di ba? Ano mga pwedeng gawin, di ba? At hindi tumatawid yung mga gawain ninyo hanggang weekend. Handa ninyo! Pag araw na paiga, yung gagayahin. I'm really used to having mixed days. Actually, 95% of my daily life are mixed days. Ito yung halong trabaho at saka halong pahinga. Di ba? Dynamic na tayo sa part na iyon. I don't know if I would wish it for anybody else. But for us, we're trained like that na pag walang ginagawa, sobrang naiinip. Hindi alam kung ano ang gagawin na pwedeng, diba? Kaya if some of my friends would be listening, they would know. And if you're following me on my social media, you would also know that I got a lot of activities. Parang bawal magpahinga, no? Pero I get ample time to take a rest, to take a break, and to be late. Alam mo nyo na, pag dadalate ako, di ba? Sabi na, napasobra ako sa break. Siya, it's 6:49 in the morning, mga ka-vibes. See, Thursday today, that's why a lot of songs you're listening to are throwback hits. You can suggest trendy songs to make you feel good, help you reminisce. 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Please let me know. Gusto ko siyempre yung masaya ko na umaga, di ba? Na nakatono kayo, kumbaga. Alright. Sige. We're still talking about these incidents that involves children and students. Yung pa rin dito sa Barilan na nangyari dyan sa Tacloban City. Mayroong update dito, ano? The authorities said they have built what they consider a strong and airtight case laban sa isa dun sa mga dalawang estudyante na minor de edad. Yun nga lang, well, as expected, isa yung kakasuhan. And this would be the 15-year-old student. He will be filed, or he was filed, multiple criminal charges. At ang nickname na binigay sa kanya is Rod. Hindi yun yung tunay niyang pangalan. And this is the first major legal step in a case that has reignited debate over juvenile accountability and school violence. Ngayon, yung mas nakababata na mas marami yatang ipinutok, like 40? Huh? 40 yata yung pinutok na ito, no? 40 bullets. The 14-year-old student identified by the alias as Nash will undergo long-term rehabilitation under the country's juvenile justice framework. Hindi siya kakasuhan kasi nga 14-year-old pa lang siya. The criminal complaint filed through inquest proceedings before the Tacloban City Prosecutor's Office charges the minor suspect with 3 counts of murder, 3 counts of frustrated murder, and multiple counts of serious physical injuries in connection with Monday's attack. Sinasabing dahilan, nung una, di ba, kaso daw may bullying. Pero kung makikita mo yung pangangatawan, di ba, nung 15-year-old, parang, ewan ko, baka bully pa nga yung matakot dyan, di ba? Although wala naman talaga sa itsura if you're a bully or not. Minsan nga, kailiit-liit, di ba? Pero ang lakas man bully. Remember yung, was that a taekwondo student? Di ba? Ang liit nung taekwondo student. Pero binubully niya yung mas matataas at mas matatanda sa kanya. So wala sa itsura, wala sa build. Di ba? Pero still, di ba? Yun yung ilan sa mga tinitignan din ng mga angulo. How can someone that young have that kind of criminal mind, right? So ano mangyayari sa 14-year-old? Rehabilitation lamang ang mangyayari ho sa kanya. That's why, again, these have ignited mga panawagan, di ba? Na yung mga nagsasabi, ibaba ang age of criminal responsibility. May iba sinasabi, hindi, hanapin ang punot dulo nito, di ba? Kamukha ng Department of Social Welfare and Development, itong si Secretary Rex Gatchalian, said he's open to discussions on lowering the minimum age of criminal responsibility following the deadly shooting in Tacloban City. Pero alam nyo, kahit na makagawa ng bagong batas or amyendahan ang kasalukuyang batas on juvenile justice, ay hindi naman yon o hindi naman nun maipakukulong yung kasalukuyang subject ho natin, which is the 14-year-old shooter. Hindi ho pwedeng i-backtrack ang epekto ho ng mga batas. Doesn't work that way. Ibig sabihin, kung sakaling may maipasama na batas, bagong batas or amyendahan sa batas, yung mga violators, going forward, yun lang ang pwedeng makasuhan doon. Hindi mo siya pwedeng, hindi retroactive ang effect ng batas. Kung hindi ako nagkakamali, ha? Sa aking pagkakaintindi. So, ano kayang, di ba kung totoo man yung mga nagkakalat na mga conversations, mga screenshots nila, na talagang alam nila yung kahihinat na nang nangyari, di ba? Although alam yata nung 15, malulusot din siya, hindi niya alam eh. They were able to establish discernment na alam niya ang kanyang ginagawa. Grabe. At yung mga magulang, wala pa yatang nai-interview ang media, di ba? Eh, siguro dahil sa kahihiyan itong mga magulang na ito, hindi makausap. Hindi pananagutan kaya itong mga magulang, di ba? Kaya sa lahat ho ng mga magulang, mga nagpapakamagulang, at yung mga susunod ho at nagbabalak ho maging magulang, hindi naman ho ganun kadali ang trabaho ho ninyo. Diba? Talagang importante yung inyong connection sa inyong mga anak, right? You have to spend time with them. Kaya nga, pinapaalala ko sa inyo, kapag trabaho, trabaho, para you're gonna be very efficient with your job. Yung mga kailangan mong tapusin at gawin, matapos ho ninyo. Para pag oras ng pahinga, hindi lang ho kayo magpahinga, you will be able to spend time with your family, especially your children. Nakabanding nyo sila, di ba? You'll be able to get to know them and mold their character. Yes, nandiyan ang mga paaralan, nandiyan ang mga guro. They're spending hours in school. Pero number one responsibility po ninyo bilang mga magulang, ang karakter, ang development, at ang puso ng inyong mga anak. Hindi ho ninyo pwedeng ipasa ang responsibilidad ho na ito sa ibang tao, lalo na sa hindi naman ho nila kaano-ano. Etong paaralan, secondary na lang ho yan. Iba ang pagkatuto ho, both academically, spiritually, physically, eh kayo ho yan. Diba? Ako, minsan ngayon, sa panahon ngayon, eh, mga balitaan ng magulang na pinagalitan yung anak niya ng teacher, minsan sila pa nagagalit sa guro eh. Diba? Tama ba yun? Diba? Kaya napaka-relevant nitong bagong series sa sa isang streaming platform. Try nyo panoorin. It's very interesting. You know, it's called Teach You a Lesson. Natapos ko na eh. Well, there is no, no dull moment. And bukod sa entertainment value nito, it would also open your mind about the problems in education. Na hindi lang problema ang pagkatuto. But, you know, there are also factors beyond the books, beyond numbers, right? Na nakakaapekto sa pagkatuto ng mga bata and their attitude as well. Dahil lang hinuhubog ho sa pag-aaral, hindi lang dapat yung katalinuhan, pero pati ho yung pag-uugali. Di ba? Okay, it's 6:57 in the morning. Tingnan muna natin ang lagay ng panahon today. Kamusta na ba si Bagyong Francisco? At meron bang bagong bagyo? At ano ho, ha? As of 3 a.m. today, ayon ho sa PAGASA, the Center of severe tropical storm Francisco was estimated based on all available data at 400 kilometers northeast of Itbayat, Batanes, with maximum sustained winds of 100 kilometers per hour near the center and gustiness of up to 125 kilometers per hour. It is moving north-northeastward at 15 kilometers per hour. Udhujan, meron hong southwest monsoon affecting Luzon and Visayas. At meron pa rin ho tayong tropical cyclone outside the Philippine area of responsibility. Ito ho si Tropical Storm Higos. It is located at 1,750 km east of central Luzon with maximum sustained winds of 75 km per hour near the center and gustiness of up to 90 km per hour. Ang paggalaw po nito ay west-northwestward to 20 km per hour. With that, we're expecting occasional rains over Zambales, Sabatana, and Occidental Mindoro, dulot ho ng southwest monsoon. Ang Bagyong Francisco naman po ay magdudulot ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms over Batanes and Babuyan Islands. Cloudy skies with scattered rains and thunderstorms is expected over Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Calabarzon, Western Visayas, the rest of Cagayan Valley, the rest of Central Luzon, the rest of Mimaropa. Dahil ho sa southwest monsoon ay magdudulot ho ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms over the rest of the Luzon and Visayas. At sa Mindanao, partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms that host a localized thunderstorms. Ating sunrise, kanina 5:29 and sunset expected at 6:28 p.m. It's 6:59 in the morning. Time for Instant Shout Out! Punta na sa facebook.com/TV991 para rin ang programa and leave your comments, your greetings and whatnot over there right now. Maganda umaga kay Teresa Gamboa. Good morning. Sabi niya, Aldomi na naman karing oldie sa tugtugan. Of course. I'm also looking forward to this day. 100% throwback hits. Hello to Nanay Pines Jackie. Happy Throwback Thursday to you too. Kay Ma'am Reese Felicitas, maganda umaga and God bless you too. They're on the way to school. Pag-greet sina Pia Patrick and Teacher Ria. Thank you and God bless you. Napag-uusapan nyo ba, Ma'am Reese, si, itong problema sa itong mga recent problems sa eskwelahan ni, ano, ni Teacher Ria? Ano ba ang opinion ni Teacher Ria sa mga nangyari sa mga paaralan ngayon sa mga estudyante? Hello to Ma'am Aida Carano. Good morning to Gianna Mirela Zapata. To Ma'am Jenry Mundo, happy Throwback Thursday. Pa-play down ng happy birthday. Para kay Mars Christy, may God bless you always. Greetings din daw sa kanyang kumparen si Jason Mejia. On the way na din sa paghahatid ng mga kids sa school. At sa kanyang husband na si Choi Raymundo. At sa mga kasamahan nila sa Clark International Airport Corporation, lalo na kay Angel Buwan Nigos, happy birthday to you. Oh, dahil dyan, alam nyo na gagawin, lakasan na inyong radyo dahil ito na ating happy birthday po at ang ating kahilingan para sa inyong birthday na way bigyan ho kayo ng puong may kapal. Napakaraming reasons to celebrate. Napakaraming dahilan para ngumiti at tumawa. At sana'y mapuno ng pagmamahal ang inyong puso at pag-ingatan ng ama ang inyong mga pamilya. Amen. Hello to Marvin C. Lopez. Sabi niya makuling makalimlim na umaga po. Shoutout daw kay Francis Anthony Gador, kay Dorothy Jane Celidio at Lopez family ng Alcala, Pangasinan, kay Nel Suba, paring Nel, at sa kanyang wifey na si Annalyn, ingat po at God bless you. And syempre, meron hong isang napakabait na tao na nag-birthday din po ngayon. Nako, tiktak yaga na kaing tao ngayon ni. Hindi ko lang alam na intindihan niya yung sinabi niya. Ang ating honorary kabalin at nanay ho ng marami ho sa GB. Tayo mong anak ha, ninang ko ho ito sa kasal na hindi ko pa ho, hindi ko alam kung kailan, pero in advance, kinuha ko na ho siyang ninang sa kasal ko. Kahit wala pa ho akong pakakasalan. Nauna yung, gusto niyo yun? Nauna yung ninang, yun. Ay, batiin natin ng happy birthday ang ating DJ Amir! Happy birthday to you!
1: Happy birthday, happy birthday,
0: At ang aming kahilingan para kay DJ Amir, our prayer for you, DJ Amir. Sana'y lagi kang ligtas. Saan ka man magpupunta? Ano man ang iyong gagawin? Eh, madalas bumabiyahe kasi yan si DJ Amir eh. Sana'y ang pagmamahal na ibinibigay mo sa iyong kapwa-tao ay bumalik sa'yo 10 times. Sana'y lahat ng mga pagsubok na darating sa iyong buhay ay you'll be able to overcome them in a breeze. At sana'y marami ka pang matulungan at mapasaya, DJ Amir. At sana'y magkatotoo lahat ng mga kahilingan mo sa puso. Amen! Mabuhay ka hanggang gusto mo, DJ Amir. At sana makapagpahinga ka naman, di ba? Malayo mong ginagawa sa life. At kailangan na nating magkape. 7:03 ang oras sa buong Pilipinas. It's time for our first batch of headlines today.
1: The morning round of headlines.
0: DPWH Secretary Vince Dizon sinisi ang dalawang dating opisyal sa matinding pagbaha sa Bulacan dahil sa umunoy anomalya sa flood control project.
1: The morning round of headlines.
0: LPG inaasahang magbaba ng presyo ng higit 100 piso kada tangke.
1: The morning round of headlines.
0: Department of Labor and Employment hinimok ang sektor ng construction na gumamit ng progressive wage model sa mas maayos na kita ng mga manggagawa. At 11.6 milyong pisong ayuda sa 158 dito ho sa mga barangay sa Pampanga, ipinagkaloob po ng pamahalaan. Limamput walo na mga barangay ha, kayo hubay nakatanggap na nito. 58 barangays in Pampanga. Oh, once again, we're live right now mga ka-vibes ha. Kung naisunin niyong marinig ang detalye na ating mga balita today, punta na sa facebook.com/GV991.
1: The morning round of headlines.
0: Tahasang sinisi ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon kinadating Bulacan DPWH official o sa mga dating DPWH officials ng Bulacan. Partikular ho kina Henry Alcantara at Bryce Hernandez ang umano'y responsibilidad sa matinding pagbaha sa lalawigan. Ayon kay Dizon, ang kababayaan at mga irregularidad sa pagpapatupad ng mga flood control project ang dahilan kung bakit patuloy na nakararanas ng pagbaha ang ilang komunidad sa tuwing may high tide at malalakas na pag-ulan. Sa isinagawang inspeksyon sa isang pumping station sa Maynila, sinabi ni Dizon na natuklasan ng DPWH ang mga depekto sa ilang flood control infrastructure kabilang ang mga butas, sirang bahagi at kakulangan sa proteksyon laban sa pagtaas ng tubig. Dahil dito mas madaling napapasok ng tubig bahang ilang komunidad na labis na nakaapekto sa mga bayan ng Kalumpit at Hagonoy, partikular sa mga barangay ng Bulusan, Calizon at Frances. Bagamat nakakulong na ang dalawang dating opisyal dahil sa kinahaharap na mga kaso, tiniyak ng DPWH na isinasagawa na ang rehabilitasyon at pagkukumpuni ng mga apektadong proyekto upang maibsan ang epekto ng pagbaha sa mga residente. Samantala, inamin ng DPWH na mangangailangan ng sapat na panahon ng pagkukumpuni at rehabilitasyon ng mga flood control infrastructure. Kasunod dito, humiling ang kagawaran ng pang-unawa at pasensya mula sa mga residente habang nagpapatuloy ang kanilang o ang mga kinakailangang pag-aayos at pagpapabuti pa ng mga proyekto.
1: The morning round of headlines.
0: Makonsensya ho sana kayo ha. Oo, yung mga kilala lang ho nating posibleng in may involvement sa korupsyon sa likod ho ng mga flood control projects na sub ang quality o talagang walang ginawa talagang mga proyekto. Naway hindi kayo tigilan ng iyong konsensya Diba, sa mga posibleng maranasan na naman humpagbaha ng ating mga kababayan.
1: The Morning Roundup Headlines.
0: Inaasahang malaking buwas presyo sa liquefied petroleum gas o LPG sa pagpasok ng buwan ng Hulyo. Ito ay bunsod ng pagbaba ng contract price ng gas sa pandaigdigang merkado kasunod ng paghupa ng tensyon sa gitang silangan. Ayon sa mga kinatawa ng industriya ng langis, bumaba ng humigit kumulang $200 kada metric ton ang kontratang presyo ng LPG sa pandaigdigang pamilihan. Kapag nagpatuloy ang ganitong trend hanggang June 30, inaasahan na mga abot sa humigit kumulang 12 pesos kada kilo ang rollback o katumbas ng higit 130 pesos bawat 11 kilogram na tangke. Bagamat karaniwan sa unang araw ng buwan pinatutupad ang price adjustment, may ilang kumpanya na posibleng magpatupad ng maagang rollback bago pa man sumapit ang July 1st. Sa kasalukuyan, nasa pagitan na ng 1,150 hanggang 1,300 pesos ang bentahan ng LPG sa ilang lugar, depende sa brand at retailer. Kapag tuloy ang naipatupad ang inaasahang bawas, posibleng bumaba ito sa 1,000 hanggang 1,400 pesos kada tangke. Sa ngayon, wala pang official na price advisory ng Department of Energy para sa buwan ng Hunyo. Kaya paalala sa mga consumer na mag-check muna ng presyo sa kanilang mga lokal na tindahan upang makasiguro sa aktwal na halaga ng LPG bago bumili.
1: The Morning Roundup Headlines.
0: At kayo ho ay bumili sa mga trusted at mga official LPG distributor. Ay, dahil sa totoo lang, bawal na ho yung kargahan ng mga LPG na wala hong tatak. Required na ho yan ng gobyerno. Bawal na rin hong kargahan yung mga nakikita ho ninyong napakarami ng kalawang na pangit na ho yung kalidad nung tangke. Baka mamaya, yung pinagkukuhanan ninyo, sobrang mura, pero kung walang tatak iyan, baka mamaya, hindi ho nakakasigurado yung kaligtasan ho ninyo. Potarugu, makimura kayo. Bandang tauli, mapapamura ho kayo.
1: The Morning Roundup Headlines.
0: Umabila ang Department of Labor and Employment o DOLE sa mga kumpanya sa industriya ng konstruksyon na isaalang-alang ang paggamit ng Progressive Wage Model o PWM. Ayon kay Labor Secretary Francis N. Tolentino, layunin ng bagong sistema na bigyan ng mas malinaw na landas ang pagtaas ng kita ng mga construction worker kasabay ng pag-unlad ng kanilang kakayahan at karanasan at sa trabaho. Sa isang inilabas advisory, piniliwanag ng DOLE na saklaw ng PWM ang mga posisyon tulad ng helpers sa karpintero o helpers ng mga karpintero, mason, pintor, tile setter at tubero. Sa ilalim ng sistemang ito, ang pagtaas ng sahod ay hindi lamang nakabatay sa promosyon, kundi maaari ring sumabay sa pagsasanay, pagkakaroon ng certification at pagpapahusay ng kasanayan ng maggagawa. Nilinaw ng kagawaran na hindi nito papalitan ng umiiral na regional minimum wage system, kundi magsisilbi itong karagdagang mekanismo upang mapabuti ang antas ng kita sa sektor ng paggawa. Samantala, nakikipag-ugnay naman ang National Wages and Productivity Commission sa iba't ibang ahensya upang pag-aralan ang mga posibleng insentibo para sa mga kumpanyang susunod sa programa, kabilang ang pagbibigay ng prioridad sa mga proyekto ng pamahalaan para sa mga kontratisang magpapatupad ng PWM. Tulong pinansyal mula sa pamahalaan na umaabot sa 11.6 milyon pesos ang pinagkaloob na ayuda sa 58 lalawigan ng Pampanga. 58 barangay sa lalawigan ng Pampanga sa ilalim ng bawat bayan. Makikinabang program ng Administrasyong Marcos Jr. na layong palakasin ang serbisyo sa komunidad at suportahan ang sektor ng edukasyon. Lumahagi ang pondo sa Capitol Grounds sa lungsod ng San Fernando, Pampanga sa panguna ni na Governor Lilia Nanay Pineda, Vice Governor Dennis Delta Pineda at mga opisyal ng Sangguniang Panlalawigan. Tumanggap ang bawat barangay ng tig 200,000 pesos na hati sa dalawang pangunahing programa. Kalahati o 100,000 ay ilalaan para sa edukasyon, kabilang ang scholarship para sa limang estudyante na tatanggap ng 20,000 pesos bawat isa. Ang natitirang kalahati naman ay gagamitin para sa mga proyekto ng barangay tulad ng CCTV cameras, patrol vehicles, street lights at iba pang kagamitang pangserbisyo at pangseguridad. Kabilang sa mga unang nakatanggap ang mga barangay mula sa Santa Rita, Santa Ana, Apalit, Minalit at Santo Tomas, binigyan din ng pamahalaang panlalawigan na isa sa ilalim sa mahigpit na audit at monitoring ang paggamit ng pondo upang matiyak ang tamang implementasyon ng mga proyekto at maiwasan ang anumang pag-aaksay ng pondo ng bayan. 7:12 ang oras! Yan ho muna ang ating first batch of headlines today. Pahabol na pabati tayo kay James Juanario. January ba ito? January season. Good morning, happy shoutout daw sa brother-in-law niya. Happy birthday kang Kuya Ariel Chamzon Prado. Hello to Ma'am Catherine Santos. Happy birthday daw DJ Amir. Shoutout daw kay Cassie, Austin and Kaylin. Play daw ng Smile in Your Heart by Ariel Rivera. Ariel Rivera. Ayun, si Ninang ay nanonood ngayon. Good morning naman. You're welcome. Hello to Regina Rarella Halili Escobedo. Good umaga. Stay safe din sa iyo. 7:13 na. Commercial break muna tayo. Magbabalik po ang The Morning Roundup makalipas sa ilang mga paalala. Dito lang sa GV na rin ang 5.1 at GVM 792. Naglilingkod sa bayan. 7:14. Time check brought to you by B-Meg Premium.
2: Anak, gising na. Anak. Rise and shine, Mangka Vibes. Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV 99.1, your good vibes.
3: Be who you are for your pride. Don't hide.
4: That was legitness.
5: This month of June, it's our celebration of LGBTQIA+ Pride. So raise your colorful flags, choose love, and be who you are. Happy Pride Month, ka-vibes! This is GV99.1, your Good Vibes.
6: For people like me, every second counts. So I switched to Real Fiber, Converge Fiber Technology, for as low as 1,500 pesos. No data cap. Experience better with Converge Fiber Technology.
7: For inquiries, call FiberX Hotline 667-0848, 045-598-3000 or 598-3030.
8: Capito Sports Bar in Mabalacat just got bigger, better, and fiercer. The best of billiards, open tournaments with the champs, the finest live bands, new KTV rooms, grilling stations, and more. Visit Capito Sports Bar along MacArthur Highway, Mabiga, Mabalacat. Open 24/7 with free entrance. Follow us on Facebook or find Capito Sports Bar Mabalacat on Google Maps or Waze.
9: Mga suki! Order na!
10: Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
9: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
11: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
9: Wow! Mas pinagaling pa?
11: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
12: Pa-order pa po!
9: Ito na yung sisig, pinakbet, kare-kare. Bungo,
11: extra galing!
9: Igado,
11: para extra ka rin! New Alaksan Extra!
13: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
15: Na-try nyo na ba ang Estings Belichon? The first and best Belichon in Pampanga and Angeles City. May only silog chon, bilaos, and food trays ang Estings Belichon at open for dine-in, pickup and delivery. Franchise your own branch today. Send them a DM on Facebook, Estings Belichon.
16: Fun vibes? Check. Positive energy and mindful kulitan? Check a check. This is Vibe Check. Check the good vibes, feel the good vibes. I'm DJ Betty at makakasama niyo ako every Sunday ng 12 noon to 3 p.m. for some light Sunday feels. Dito lang yan sa inyong number one good vibes station, GV99.1.
17: 42 years of good vibes. 42 years of memories, music, and moments together.
18: Happy 42 together years!
17: This wouldn't be possible without your love and support from the beginning until now. Thank you so much, Baka Vibes. We owe all of this to you. This is
18: GV99.1.
17: will make you feel good anytime and anywhere for many years to come, Akabay.
18: This is your number one goodbye station, GB9911!
15: This song is brought to you by PMEG Premium. Kitang-kita ang kaling.

0: Anak, gising na. Anak.
1: Rise and shine, mangka vibes. Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV99.1, your good vibes.
2: Feeling dizzy or weak in the heat? Rest and hydrate. Heat exhaustion is real, so stay safe, ka-vibes. This is a Good Vibes reminder from GV99.1.
3: Mga ka-vibes, alam nyo ba yung term na doom scrolling? Guilty ako dyan. Aba, kung ano-ano ang makikita at mababasa. Lalo ngayon may AI. Ang daling mameke ng mga video o impormasyon para lang mabentahan tayo. Pag ganyan, simple lang ang rule ko, mga ka-vibes. Pag di mo alam kung saan galing ang impormasyon, huwag basta maniwala. Delikado yan, lalo na sa mga gamot o supplement kasi iinumin natin yan. Ang sabi, pare-parehas lang naman daw ang quality. Pero kung quality nga, safe ba yan? Effective ba yan? Dapat tinatanong natin. Para sa akin, mas matimbang ang totoong research galing sa mga eksperto. Sa Unilab, nakita ko mismo paano nila ginagawa ang mga gamot at vitamins nila sa planta. Aba, nakakagulat na ganun kalinis at kabusisi ang proseso nila. Isipin mo, hindi lang isang hugas ng kamay bago pumasok. Umaabot ng 5 beses kung maghugas ng kamay ang mga staff, paulit-ulit sa bawat pagpasok. Bakit nga ba? Kasi nga naman para masigurong walang ma-contaminate na gamot nila. Bukod pa dyan, napag-alaman kong may at least 50 tests at verifications pa silang ginagawa para masuri ang kada produkto bago ito makarating sa atin. Dahil syempre may epekto mga ito sa ating katawan. Kaya masasabi kong seryoso talaga ang Unilab sa quality at seryoso sila sa pag-alaga sa atin. Kaya tandaan, huwag maniwala sa basta-basta. Di lahat ng quality pare-pareho. Dapat Unilab quality. Alamin ano nga ba ang mga gamot ng Unilab sa www.unilab.com.ph/products.
4: You are currently listening to GV99.1.
5: Your good vibes.
6: I have headache. I have body pain.
7: Pwedeng flu!
8: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
9: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
10: 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
11: Airport na kami. Saan ka na? 10 a.m. na.
12: Ha? Di ba mamayang gabi pa flight natin?
11: Ay, malabo.
12: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
11: Para malinaw.
13: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
14: EO, love your eyes.
15: EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
16: Ang sakit ng ulo. Dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
17: Unilab quality yan!
18: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
20: You can now listen to your favorite radio station online. Just visit www.mixlr.com/gv-991 or download the MixLR app and search for GV99.1.
21: Bakit Right Med ang binibili mo?
22: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
23: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
24: Minsan na akong sumubok ng iba pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
22: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med. Kaya ako, kailangan hiyang.
25: Kailangan Right Medicines, kailangan Right Med.
0: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
2: Enjoy all day breakfast, night till dawn at Yang Chow Avenue, Mabalacat with assorted Tapsilogan, drinks, and unlimited Yang Chow rice. Visit Yang Chow Avenue at 0825 MacArthur Highway, Mabiga, Mabalacat. Find them on Waze, Google, and Facebook, Yang Chow Avenue, Mabalacat.
3: Parents, give your child quality education na abugaya. Enroll now sa Nazarene Academy Incorporated. From nursery hanggang senior high school, may 11,000 ESC subsidy for incoming grade 7 at 20,000 senior high school voucher for incoming grade 11 learners from public schools. Nazarene Academy Incorporated, shaping bright futures with care and excellence. Academy.
5: Mga vibes, my name is DJ KG Boy. Catch me every Monday to Friday from 6 a.m. to 9 a.m. for the Morning Roundup. Only here at GV99.1 and GV99.9, your good vibes.
25: This song is brought to you by Rexadol Forte. Mas bilis banat sa abat.

0: 7:48 ng umaga, mga ka-vibes. Welcome back. We're live on Facebook. You may watch the program over facebook.com/GV991 at sa Facebook page ng ating GVAM792. Naglilingkod sa bahay, maya payabak po ka ng katamong magramdam. Kaya GVAM, kumusta ko po? Marami ho sa mga nakikinig sa atin sa AM, yung mga farmers, fisher folks, ortelano. Hindi kaya katamong kalugurang mangat mo. Abang magkapela pong magabakan la. Maya payabak po. Ano yung kaya katamong abakan today? What's our breakfast today? 7:49 na ha. Baka nalilingat ho kayo sa inyong mga orasan. Bilis-bilis na ang kilos ha. Pwera na lang kapag kayo'y nagmamaneho. Okay? Kailangan kayo ho ay maingat sa pagmamaneho kahit na nagmamadali ho kayo. Dapat ang prioridad ho ninyo yung inyong safety. Okay? Alam nyo, matapos yung mga sunod-sunod na mga insidente involving students, meron naman tayong isang nabalitaan dito. This one happened in Bacolod City, wherein a grade 9 student of Julio Ledesma National High School in San Carlos City, Negros Occidental, is being treated at a medical facility after he was stabbed last Tuesday sa labas ho ng school premises, allegedly by a grade 10 student. The victim and the suspect are both 17-year-old, mga minor de edad na naman ho ito. The stabbing incident occurred a day after the deadly shooting incident in Tacloban City, also involving school children. Ayon ho sa initial investigation, the victim sustained an injury in his lower right abdomen. And the suspect, a grade 10 student, was immediately arrested by the police during a pursuit operation, ayon ho sa regional police, a spokesperson, Lieutenant Colonel Joem Malong. Authorities recovered the bladed weapon allegedly used in the incident. At ang sinasabi daw ho, base sa initial investigation, galing daw ito sa old personal grudge o matagal na alitan o sama ng loob. Ano ba yan? Malong said they received reports that a group of young people allegedly attempted to confront individuals they considered rivals when the stabbing occurred. Sa isang pahayag, the JLNHS administration emphasized that a stabbing incident occurred outside the school premises. Pero kung itong mga to na involved ay mga estudyante, I believe kahit na nangyari to outside school premises, kailangan pa rin matignan, ma-investigahan. Ano? 7:51 ang oras sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. Let's say good morning. And let's say thank you to our advertisers. Maraming salamat po sa inyo. Aray mo. Mga ka-vibes, hindi kailangang maging mahal ang future ng anak mo. Enroll now sa Nazarene Academy Incorporated na bukas na po. From nursery to senior high school with ABM, STEM, and HUMS, may 11,000 pesos ESE subsidy for grade 7 and 20,000 pesos SHS voucher for grade 11. Learners from public schools. Nazarene Academy Incorporated, quality education made affordable. And of course, visit the bigger, better Capita Sports Bar, Mabalacat City. They have back-to-back live bands. They have the best of billiards. Yummy food, refreshing drinks, and KTV rooms. They're open 24/7. Libre po entrance. Capito Sports Bar, Mabalacat City. There you have it. 7:52 ang oras sa buong Pilipinas. Join me on Facebook Live because it's time for our instant shout-out. Bueno mana natin today is Ma'am Aida Caranoo. Good morning to Nanny Pines Jackie, to Ma'am Mary Jane Agkawili David, aking buong David family na makiramdam ngayon. kay Eugene, kay Jane, Kim, Candy Bubbles, and Kurt ng Purok Dos, Barangay Pampang. At sa kanyang mga apo from Canada to Dominique, Luke, Leona, Rafa, Coco, Riley from Alberta, Canada. Ganun na rin sa Batch 81 dancers daw ng HAW. Kay Shirley Doliente, Jane David, Osang Canlas, Susan Pasco, and Edith Valencia. Ganda umaga po sa inyo. At saka kay paring Carl Tolentino. At sa kanyang pinsa na avid listener din ng GVK, Cyril James Tolentino Bulario at Sam Bulario. Good morning to you. 7:53 ang oras sa buong Pilipinas. It's time for our top 3 headlines today.
1: Good morning!
2: The morning roundup headlines.
0: Angeles City Prosecutor's Office humiling ng whole departure order laban sa may-ari at kontraktor ng gumuhong gusali na ikinasawi ng 30 katao dito sa Angeles City.
2: The morning roundup headlines.
0: Pampanga Police Provincial Office pinaiigting ang seguridad sa mga paaralan matapos ang sunod-sunod na insidente ng karahasan sa ibang lugar.
2: The morning roundup headlines.
0: At DepEd Secretary Sonny Anggaray pinare-review ang mga hakbang sa kaligtasan ng mga mag-aaral matapos sa mga pamaril o ang pamamaril sa Tacloban.
2: The morning roundup headlines.
0: Ako po si KG Magtoto at narito na ang detalye ng ating top 3 headlines today.
2: The morning roundup headlines.
0: Humiling ang Angeles City Prosecutor's Office ng pagpapalabas ng precautionary hold departure order laban sa may-ari at kontraktor ng gumuhong gusali sa Barangay Balibago. Layunin nitong mapigilan ang kanilang pag-alis ng bansa habang isinasagawang investigasyon at mga kaukulang legal na proseso. Ayon kay Attorney Darwin Reyes, Special Legal Advisor ng Fact-Finding Task Force ng Lokal na Pamahalaan, bahagi ito ng mga hakbang upang matiyak ang pananagutan sa nangyaring trahedya. Ayon kay Reyes, kinakailangang manatili sa Pilipinas sa mga respondent upang mabigyan daan ang tuloy-tuloy na pagsusuri ng mga ebidensya at paglilinaw sa mga detalye ng insidente. Patuloy rin ang koordinasyon ng Lokal na Pamahalaan sa Piskalya upang alamin kung naaprubahan na ang kahilingan at kung naipasa na ito sa Bureau of Immigration para sa agarang aksyon. Gayon pa ng opisyal, wala umanong indikasyon na umiiwas sa imbestigasyon ang magkabilang panig at patuloy silang nakikipagtulungan sa mga otoridad. Matatanda ang 30 katao ang nasawi ng gumuhong naturang gusali noong May 24. Kasunod nito, pinalakas ng Lokal na Pamahalaan ang inspeksyon sa mga gusali at construction sites upang maiwasan ang kaparehong trahedya sa hinaharap. Tiniyak naman ang kapulisan na mahigpit na seguridad sa mga paaralan sa lalawigan ng Pampanga upang siguruhin ang kaligtasan ng mga mag-aaral at guro. Kasunod ang mga naiulat na insidente ng karahasan sa kinasasangkutan ng ilang estudyante sa Cavite, Tacloban City. Ayon kay Pampanga PPO Director Colonel Ricardo David, hindi na nila hihintayin pang makarating sa lalawigan ng ganitong uri ng insidente kaya agad nilang pinaiigting ang seguridad sa mga paaralan. Nakipag-ugnayan na rin ng kapulisan sa mga pamunuan ng paaralan, Department of Education at mga lokal na pamahalaan upang higit pang higpitan ang pagpapatupad ng safety protocols at mapabilis ang response system sakaling magkaroon ng emergency o anumang banta sa seguridad. Gitni ni David, mahalaga ang maagap na pagkilos at koordinasyon upang maparatili ang ligtas na kapaligiran para sa mga kabataan at maprotektahan ang kanilang kinabukasan. Hinikayat naman ng kapulisan ng publiko na agad i-report sa kanilang mga hotline o pinakamalapit na estasyon ng anumang kahinahinalang aktibidad sa paligid ng mga paaralan bilang bahagi ng mas pinalakas na kampanya para sa seguridad ng komunidad.
2: The morning round of headlines.
0: Ipinag-utos ni Education Secretary Sonny Anggarang masusing pagsusuri sa mga umiiral na polisiya para sa proteksyon ng mga mag-aaral sa buong bansa kasunod ng insidente ng karahasan at pamamaril sa ilang o sa isang paaralan sa Tacloban City maging sa ilang mga probinsya. Ayon sa kalihim, ipinapakita ng pangyayari ang pangangailangan mas mapalakas pa ang sistema na makatutulong upang magaan o maagapan pa o maagapan ang mga posibleng banta sa kaligtasan at kapakanan ng mga estudyante. Kasama sa pinasusuring mga programa ang Child Protection Policy, mga hakbang kontra bullying at mga inisyatiba para sa mental health sa loob ng mga paaralan. Git ng Department of Education, hindi lamang pisikal na seguridad ang dapat tutukan, kundi pati ang maagang pagtukoy sa mga senyales ng problema sa tulong ng pamilya, mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya tulad ng PNP at DSWD. Sa ngayon, nakabalik na sa kanilang normal na klase ang karamihan sa mga pampublikong paaralan sa Tacloban matapos mabigyan ng psychological report o support ang mga guro at mag-aaral. Pansamantala namang nananatiling suspendido ang klase sa San Jose National High School hanggang bukas, June 26. Nanawagan naman ang DepEd sa mas aktibong partisipasyon ng mga magulang at lokal na pamahalaan sa pagpapatibay ng kaligtasan sa mga paaralan. Binibigyan din pa na ang proteksyon ng kabataan ay isang responsibilidad na dapat pinagtutulungan ng buong komunidad. Oras sa buong Pilipinas, 7:59! Sa mga nais magbigay ng kanilang mga opinyon, pwede ho kayong mag-text sa akin, ha? 0967-0695-768 or 0908-516-4466. O mag-komento na sa ating Facebook Live, facebook.com/GV991. Magandang umaga, Kai! June Pasqua, happy birthday daw kay Tol Joven Bates Gopez ng Kalulut na everyday daw na nakatutok sa GV. Con Joven, happy birthday! Birthday mo pala? Magandang umaga rin kay Rolling down the street, I saw this girl 9916, good morning to you. At sa mga nakatutok sa Signal Digital TV at sa MixLR, magandang umaga. Oras sa mga Pilipinas, alas 8 na ho na umaga. Time check brought to you by Alaksan. Magbabalik po on the morning round up dito lang sa GV na rin ang Huaywan at GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
1: Hey Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV 99.1.
3: I have headache. I have body pain. Pag two, pwedeng flu.
4: Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
5: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
7: Cali Apple, Pineapple, at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!
8: Nanay, tatay, gusto ko ng Cali. Ate, kuya, gusto rin nila. Apple, Pia, Lyle, Tita Chona, at ni Gwen. At ni B-Boy, ni Jik-Jik, pati ni Beto, at ni Glenn.
7: Cali Apple, Pineapple, at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
8: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
7: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
9: Magnolia, feeling good, set up.
10: You can now listen to your favorite radio station online. Just visit www.mixlr.com/gv-991 or download the MixLR app and search for GV99.1.
11: Mga suki! Order na!
12: Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
11: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
13: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
11: Wow! Mas pinagaling pa?
13: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
14: Pa-order pa po!
11: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kare.
13: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
15: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
17: Wait! Isa-isa lang mga ka-vibe.
18: Huwag ka po maniwala dyan.
17: Alam ko naman na iba-iba tayo ng take. Papakinggan natin lahat yan. One take at a time.
19: Your voice matters.
14: What's your take? Alamin natin ang opinion ng mga tao sa mahalagang bagay.
18: Is there any objection?
14: Your pinakagwapong Pokemon is here para pakinggan ng iyong mga opinion.
19: Oy, wait ha.
14: My name is DJ Benjamin and this is Brunch Takes. Sasamahan ko kayo mula 9 a.m. hanggang 12 noon every Monday to Friday. I wanna know your take here sa Brunch Takes. Dito lang yan sa inyong number one good vibe station, GB99.1. Up! Walang take-out!
20: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
21: Unilab quality yan.
22: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
24: Send me Glide.